0: mo iti id Sabab FM sa himbaan boss kanazan.
1: Iisolo id vilon. Noikot hinasi om aswaw tumoy mo.
2: Ya tapeng ngabi tumiyang busok ko dela ko sa himbahan do boss kadazan mi pedi ti ababzan kino ko do hozo ngabi di no tip di town si zam nga padan tu pinay ko om hansan do no his ngabi ginabo di ozu om katawanan kuma do sa ko do ngabi di ozu tu tumoy mo makino ko di ko sa himbahan do boss kadazan om ingko na po alahan ngabi di ozu do makino ko masapatoy do da ko tahuzan di radio si zam nga padam 2.2 FM itindahanon it kulita patoy. Oh, mama so da papapanaw da kulita itimpo da bayan diti pakasan din nabuna po at malay ko om yan ang pingat-ingat na toko ako umahigan toko da talo na loon mag-iobi-obi toko may da umahigan teko kainsan toko man da diti kuhigaganan teko kantakan di aw awasi itindahan nun na toko patokodan ko mga dos ko doon nga video zu to da nabuko na po nga tumoy mo da makinangaw diti ko sa imban da boss kadazan. Ombay no kinungon to ko iti hozo nga vidi no tip di tone si Zam nga padan. Hozo manta di January si Paji tong kisaday zo na po diaw. Sutanon hozo manta di Nora Hiu kada zo po insuday nga puguhi ni no kinungon to ko hozo manta di Dennis Primus Piginavan au notuhuk.

0: Akon ka iho nopo, kasahimbahan makadazan, nga manak, kupayhan, doon kapabago di Hobby Paintunu.
1: Kinangoy si Koy, dahi Saba BFM, kasahimbahan, boss kadazan, noy kot inasi, oswaw tamay mo.

Ya tapi nga bila bay na jam ko Bahu Open up 2 minute do Dong suvab no di Dait po guna to ko Ama kuang ka bila Open up 2 minute ko Dait ababasan Kino nga diti Hozo nga bila no tip Di tone si zam nga padan Ama kuang ka bila Tahu pa dati Hozo da ko ni Kung mantak da ababasan Ito ko da dong suvab Iti nga pain ko po Katawa dat San po kumani Di yuzo tutamay mo Da Makina nga Pain sampu Diti ko sa himbaan Do boss kadazan Do tikit ta daw Ito ba ko na po Da babay na diti Ikaw na po alahan nga video zo da makina nga uda ko sa imbang no mos kadazan katuwadan insan po kumade di zo tapi na ikaw may kot po jam ka vahu tong 1 minute da no sebab ong audio zo about to nibo mentak tanaw bay na diti na mati na kinang ato kawiti tahu hozo tau vi mentak diti hozo teka babazan di notip hozo nga video notip di taon si zam nga padan hozo mentak di cosmas chin kada no insodo tapi na ikaw Katabazan, it composition kadi Betsy Michael Omnigi Hozo mentadi Alex Roman kakal ko it ginavoku. Dahit ko sa iban, mos katabazan na ikot binasi aswaw. Tumoy mo.

0: Montok tumaguwang diho fenomena Super El Nino ipisosaw mo katimpo ng takuwuhan ko si Zam Mikot. Pinosaw o mananoy na kaganaan pumunta naman panginsadaan om tazam monodo ko pataundan timpunon montok manguwang vaza fenomena na kumoy. Nobos di montili pumunta naman panginsadaan ng pamunan ta kanon datu Jamawi Jafar monoy na timpunon nagi o kumuntilian disido miyampay agent di kogompit montok manguwang vaza fenomenality. Namot dino pinahintahang di Datu Jamawi nopihi o uvang tenom sabagi menompuan hamin kapanandakan tanaw mamumukabun mamumutazam mangingin sada na zatan pogun. Piso sa umakanjula kapanandakan kihinay dotahu tanaw katimpun doko o podomiso vuhan ko si Zam Mikot. Magisusuvay kapanuangan do na todo kampay na pakitanan katabuhuzan kapagatan ni kagumpit pamuta naman om nagi kapombitan ga kumadait mononoy na tabasi na kozo dahit kaganan pamuta naman pagazaman o panginsanaan. Kakal kivahivang mantok mangumbasi kalalahano kapanayinan subsidy diesel it Sabah om Sarawak. Ino na po nga mo'y kapanayinan diho tototopot kivaza mantok mangingan timbagat na tuhun ngavi dahit duduwa pagun. Nabos di po Parliament Pansiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup apatut bi on no kapalintan o havan geography om humansan kozo o tuhun magigizon kokomoy kakamot tapuy diesel. Koti hombus adadi impon o koisan tuhun ngavi Brunei Sabah PMBS popobu pingisaman dahit kapavakasan pisampuvan om kapagiyot pionitan do community Brunei miyampay tuhun ngavi di no si Zun o katinoan id pagunditi. Nabos di Presiden dinah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinanju lo pingisaman diti mazado magisusuvay pangunsub imana kapombianan kumadit kapavakasan balajalan o tundan ekonomi om gumompi tungkusan ko basanan tuhun ngavi Brunei. Montok mangintutun na kapakyonuan katundan infrastruktur spot om papayimbuhay hobi ginumutuhun spot kaga noon sa pamagunan. Pinatihang bus na kamantilian katundan kumuhakan kabu on spot om economic creative KBSK o timpu jalajah kumadid uvang membakut. Nabos di Montili KBSK Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinanjo lakalalhano may kunomo may kanwa kamantilian mangihaw tangazan na potitikid uvang paguhoy mamalan katundan kagaganapan spot di Kosudaw.
1: Apal tonibo tadaw baino.
0: Amiyo na nga biyo abal tonibo muntak tadaw baino to pinay ko. Om ongo vagudiozu o abal tonibo do jam ka vahu tong pan minit do nung suvab.

0: kinunguno ko sa imban boss kada Zandoid sa BagFM inoy ko at binasi o suaw tomoy mo mantadogo este doni kimisyon.
1: Tumihong boss ko dada ko sa imban o boss kada Zandoid pinay ko kinungot ko hozo mantadi Paul Samba kada pagidu om sutanon hozo mantadi Alex Hedrick pinakatanaw ko dahit ko sa imban o boss kada Zandoid.

ito yung muson ko magguwa ko sa imba na toko odo nung suwab ni Team Yampay Honzo Matadi Beke Ray Benedict Poy Honzo na diyaw ang naway na jam ko vahu apat ka pa naman ang minit na di nung suwab ni Pagunot.

0: Tuhun magigizan it pagunjipun na intutunan miyampay ko giginovo tavasi di takavas om ahal tumano timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaw diho na kay mazahan ko zo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun au insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay na poponi izyoho do hon montok manak lahan kuma kulita suvay. Kano, ubasanay toko kogi ginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sabagi tanda monokotohuan di dolibal suvay iminanak lahan miyampay papaykit sumbu tapwabo do induvo.
1: Thank you.
2: Siyesye.
3: Paring kwanangan.
4: Pason kotohuan ano pa nga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko giginovo tawasi no ikan pupahumbus bos katuhuanan. Hansan tuhun ki ko giginovo tawasi di nanabonga izyaw. Pobos no katuhuanan sundung tu onini toy opu di penunuhung. Au olugi no awasi o ko giginovo tokou om mamagatang penunuhung suvay tuhun.
5: Ya tepleng ngopi do bayna jam ka vahu him ngopo da miso minit na di do pagun da tokou ama timpu da tokou da la kusimban do bos kada zan di tinga monop ganop o mavi na di tepleng ko ang pengko po katawadan insan po kumade di azu do minakin ng auditi kusimban do bos kada zan do nung suab di ti mantad po di jam ka pa tungpan minit do minsu suvab om gisom na do bayna di ti ama pupusan na di do jam ko sizam do nung suvab tepleng ko ama hisan ko Jesu da duva hozo tovi mentok da kesimban toko da dong swab diti hozo mata di en polo hello hello om su tanon hozo mata di Steven Masil pengko zo sumanganu diau kaditi tanon dino da dai tipe di gisom ko kesimban toko da dong swab diti tepnai tapi pi babasan mata da go DJ Pit om kapisong mo bagu toko da suvai timpu denok pengavi don namot

oro hepatitis sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Ang kayaw maligag kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis lumalipun ra oraw ra iti. Bilin into ra RTM, teman setia anda.

0: Kang Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam rak WhatsApp umang sa sa onom talu-talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu-talu sa sa umang tulu. Kapam rak Maritim Malaysia rak mes siam siam siam. Mabaya rak Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Rimba intari bonis inauk gogot mu makin poy. Inuman takau.

Bulintok magoraw ama pangit lasu aralom karita mabuli lumasu in limo ganda aralom mopor ngaminit. Bala ragitya makalala tojo mulupoyora lalaing intornoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takau tatango lalaing aralom karita kabalupana kukula nga saat ayo. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

0: Ito pa rin kami na jam ka pa 2 minit data tuwang nakasuwang ta ko na jam ka 2 hadi titalo jam iti lambos kasalimbahan na bara sa dusun. Pas ikaw di kayo et kakalam yung paedaga di GOP di kasalimbahan di tikyang. Amin tita jam dat ka 2 diti megal dit ka basanan ta ko kasari manikid data daw ka isa. Ababayan dat mamaramit pamalahawan papasusoy dat kasarahan. Adi mo kumadi kayo tarahian dat manalipaon ito harap kasarahan dat man pailangan dati di kasalimbahan dati mila ko manalipaon ni konti timpo dati iti ako di kasar iti penton dadat manarima di kayo pamalahawan kaya maharan na at nakapagulo da mamalahaw tutuwang dabay na kaya may ko ramita iti pamalahawan kapagulo. Hello kapasinangan dati tuwang isa iti.
1: Hello kapasinangan tatuwang diadidi iti ate.
0: Isa,
1: ating kada ako pala
0: trade ako. At okay, maganging mati.
1: Manusugot na ha.
0: Hmm.
1: Ah, nating kada pala eh.
0: Itampulan ba ti?
1: Ay, ha, nating.
0: Hmm, nuno habar na tampulan?
1: Ay. Bay na, DJ Ate.
0: Nakarasam-rasam, kapayin ko rahin na di kayo, bay na.
1: Ah, nakaparis-paris si Tino nga.
0: Aw, timinalag, ya?
1: Amo eh.
0: Baham, iti tanaw kayo sa iti, tapabayan ta ka, dapat palang lambos kasarahan, haranang ko, di ka kasarahan din na, tumpulan.
1: Haro, hey, bako piya nga, ara atra at bati nga.
0: May ka piya.
1: Susian ta, susian kasay ko eh.
0: Mm.
1: Ito na po, tibay dyate nga, lalay, dapati nga, haro hatulon dahitid, itampung kapa, dit, nako pumunaw mo doon nila di duo hatulun di kahit ako kita so nga ay bulis tamag mati tiso iyo dat ay namuka isyad sana dat walo ay nata naman may isyad gataom ay nalunalunan ngay it ko it gata daw ino pa ipunalun nga alala po it doon ko kita dat kolong siya tangatalunalun pia
0: pekura did mamarabuat dat ako kita
1: ako lagi matimila diyan pingkura pa pingkura marabuat nga napadita kayo nagata daw mila naputungan ay mananggaman gaman kagasad mamula ko dami yag yang sumuli ako yung gaman nun nam ay kadaw ham ang ngayon ha putong nga ilagata ako gaman damot nung mandadi di at gata dat isam na ta putong no dat ay sa iat kasi nang nagilad tiya at kahit mamutong to yati nga kasi okay una di po tunga san taon na kung minamutong lahit gata dit itulong na ta ako kita di ngaran po ba dit it ko di itulong na ta ako kita di ikambuling nga nako po muna o nisya di dinda okay ako na di po mutong ay kung yan mamutong it gata siya kadang-kadang ya tumuang ako mamutong ano kasi ako walo a kaping dit it gata siya man ko patunga nga kahit kadang-kadang na tumuang ako din mamutong nga tumuang ako na pa mamutong mga ako adok dahirad hirid walay di siya it tanga it gata daw that supaya asama ko kuin na ay mamunod ay tumuha ko mamutong ay insanta daw insanta sa depan di mga ako na di hirad walay di kambuling ay madap ako di titibay na tumuha ko mamutong dat sanang tindan na to magadaw-gadaw kangkong oh sanang nagi kasih kada ti kambuling am. Ado pukuna ham mahad pukul dua na di ham. Ay may kuna suang ed watu hi karabait kum. Tutulay ko na ham. Lintuhon, hirigat na nga dagatait. Walay di siya ba? Lintuhon ako. Pamutong ako na din. Nga minimpun ako na iduhon. Pinatakadan. Kudi, minamutong. Karikata ko di, na isyakid nga. Haratarong ako. Mahas, kahas, kahas. Nuno, malabay no. Oh, haram mo ng pura lasid. Habay na timamutong ang ko, kagino ko. Sama ko kidap pagulian ko, mudasi ako na karong ako mahas, kahas, hiri sakit sa panasakit ko mamutong. Kahit, san sa okay ko mamutong. Kahit, ay ba kakukura hila dat rogon na lad manampura la si daha kakum maha di dit asamak ako na di di barisan dat asamak na dahi kumumutungit barisan na ko pa na yung sakidam karong ako di adu kam ay siya madila di di kakum kahit pamutong ko kahit ko na di mamutongit putungan am kahit okay ko na di rapoha am kahit sanganudit gatait kahit ma rumumputi siya tatuang
0: itambuling kaya
1: ah ikambuling
0: kambuling
1: na amya ipamagyan na din ikaman nasa mo kimatidapagulian ko di karong ako di amaras karas hila ko pa si baiba am at anasan ko manampura la si kang ko ay iho ito di kasi ay kukura ka pia ka din mamutong na ay rumumpot na tatuang kang ko ay ham iyan na pagyade ito naragama to ako kita may balit tatuang ay tadaw na ay marabuat kade kambuling dat senang lagi dat rumumput na tatuang dat lagi alaso pasyon na o pamagyang ay kakudim nga iri po kasalasalatit dong atuang dat marabuat iti rumumput iti gata to ang umuakilaw po des kasi orang ngot ya ni mati di tau pun nasib am butuh nak malu adu ko kangkum ko kota nak ku mati kilo pedas de kasih ya am ai ma nak ku mati di tulun de dat ah ila ina imina muka nak padit igautan paham ai tulun ni ga mina umuh ya dit ko kina naman de koream omot tadi ham tanamay na siya gata itana do dualoy karam at tanamay daw dat kapuli daw mananom ham may siya alun-alunay ham miya bal na padit kokita ma kokita hit alun-alun dat arata tamad-tamad ay magikilang-kilang gisam-gisam dat milag pinutungi gata siya pinahan siya gampiya ham ya ay maano ko naman tidit ila tangot tulun data ang ko kita may galdi ko buling ed ko buling no ina pa didit lay dadi ham minan gadi siya patarano itana do dit hit natanaman do gata nga manang mani ma do hi pina tuar pinadagangan do na pakaraja gyat hilaburo na yam o gumuk yato sinom ya ataran siya di tanak di iput i mina numbalan ko mamutungam pamon sa isa di wala nga to koy
0: magayo
1: at tagap tamad-tamad beti wala na alawa nagi
0: Nuridia
1: okay di ma ka kani ma ka siya minuman sa di wala nga minun ho yeah. Di nga masyosyo eh
0: nga karait ngindit marabuat yaw dik ya nga ping, napatangan niya yaw pingkura marabuat.
1: Ano ka nung yawe?
0: Apatangan nung yawad pengkura yawad mararabuat?
1: Amiri na. Tumuang isa tumumput. Mangalun-alun, mangalun-alun dito nga tumuang ako eh. Tari ka lang sa tatuang kasi ah.
0: Nuridi, awaran daw kahit gautan.
1: Oh, haran naman tiyan siya. Man, pa siya gutay itong sakotom. Ay, or po siya itong kayo-kayo natatasan nagisipin na
0: nasi pa to daw kawar da itong rugi-rugi kaya
1: ama lagi matinailahan itong rugi-rugi itong rumput itong angatarom itong kamakamang kahit tabisuro di
0: no bas nuridik kamayan da atarang badala did ko ah it kamayan da it nugya pangilawan di it
1: it ginawa
0: eh atara mo nila ginawa
1: mamono nga haro natungkat-tungkatam o tunod eh
0: megal dot kakita kaya
1: megal dot kakita
0: kasado na ginitit kakita
1: ano yung kapya
0: tit megal dila daw kakita ano rin ko mayan dot lambat ako kakita dila kasado.
1: Eh, naging kapya. San taon na kumatin minamutong ligata si Liam? Agay, natanam. Isa yan na pag yan. Nakapagulugulo minananam ligata. Iyan na pa, nakatahuri-huri. Taon 61 ako minananam yung ligata. Isa yan na pa, nakapagulo. Iyan na gini. Ngayon, tulungan ako mamutong ligata ulad. Ay, damot, maganda di diyan. Milaputungan kasi am nasan taon ka pa ako kuminamutong di kata siya am ay kagaya na ginawa din natanam din na pating ko ala kung nagin sila di siya din mamutong di so eh nalitulo na minamutong di
0: na kung bali yun mamutong la
1: o siya milaputong niya
0: mananam to mo dila kaya
1: o manho na siya it tulon dat so eh na mamutong niya
0: ay isa tayo tanganak nga daw.
1: Oo, isa na pwede nga, nakakawin niya nga. Ina po, isa daw nga. Gaya ko si Hat Kapi, ano minaganak? Isa di, lamu siya, isa na tanak siya.
0: Kakita, isa daw la.
1: Isa daw siya.
0: Irikan taman tong kya?
1: Oo, ito, nag-isiray.
0: Isa daw patunod, o kantok na lang. Rilinikan nun lang kadaw kanto
1: inapait isa dat walaw ulitid ikampong kapadilay po nakakawin niya siya kasi nga ay hagumutanak di nguwawa nagitanganak ano maharay ng kakarajaan at ikarajaan di tanganak isa ako kita isa ano siya kayo di i kambuling at pasalam marabuat at ay ani siya milam marabuat siya haya
0: una kala di kambuling kaya
1: ano kaya kambuling katuka ang puji ako naman ti kape kambuling at ay siya ba bida di ko kita hit pangalun-alun di gatay ibar sana walo ay karitita na siya na tanaman siya ngay gataam na isam-isam na nagampi isam na putungan nagampi siya ay nagima atuwang siya
0: marabuat
1: marabuat tanong lead atuwang na taana nagyal asukat siya
0: nagyal bagayari sarang naginit tatuwang tadaw nga nagyal daw ka kita sarang naginit tatuwang to aw nagyal aso
1: nagyal na pagyatero ulit ita ako kita
0: okay, nga
1: iri pa kasala salam mo para buat at tatuang o gumu na kilaw pa na.
0: Okay. Nga, nga kan tatak saraw dila di rumah si kya?
1: Ah, nagi kau ya.
0: Ay, kya ka kita.
1: Napalihat, kasahan ko di, tinga, man kuin na, sarita, kain ko orang siyan, ay, kasahan ko di, siya di ka do, paman, man kuin kago.
0: Da, man kago lah kya?
1: Kudida, malang na ako liya sinding.
0: Ano sinding?
1: Sinding di, John ge, miagal, miagal,
0: miniagal sinsing.
1: Oo.
0: Ba.
1: Pongkapon ko tango. Descending di, dito. Ala asa na nga ako descending.
0: Ba, punin ko tino kya.
1: Oh, hara na po hot. Ay, hindi ka bumalis ko. Tama suday lo. Tunit mambasan. Itipot. Pukul sa balasat. Siya da pukunti ham. Ako na korang mo dat. Alay, datapasaan. Suday na yung bumalik.
0: Ba, ba, ba. Ina ka po?
1: Okay, nakal.
0: Eh pa sika kuma di tampulan ni susuyan daw it balaw nga milad marabuat ka alala pa ito kung kabalaw ka daw tatuwang nga marabuat nga ay sabagyan pisuayan pira dandat balaw kaya tatuwang ta daw nga niagal na pad atuwang at aprimanan kaya tuwaw kita adi masanang naging nagkanta marabuat tatuwang tu kamayan datawala so ngayari pwede nga ako mo kila po das kakatutuwang. Pampay ko na po nga tilambusan to kawagod mo marami itong malahawan na tino. May tako po, undarang tako ba tiro, kaya makinang mo tako sinding dat katilambus.

0: su sui kasarano.
1: Ya tapi kau benda jam ke apa dua nak pada siam minit dah tertuang kakal takopa i de jam dah kedua apa bayan memaramit pemelahawan papa susui susui dah kasarahan dia misalnya dikayu terhar kasarahan marahian dah ter memelahoh mila kau menelponin konti dah timpo detik ya. Amharanat memelahoh mai kau remita pemelahawan kia. Halo, kesenangan tertuang insaiti.
2: Hello.
1: Isete.
2: Badu-badu nanti DJ.
1: Atau ko may badu-badu melati lang ada no kuno ka badu-badu lain na daw na kapi rumah.
2: May babagal na po.
1: Alidas kay badu-badu.
2: Alidas ba.
1: Ano ready? Isa yung matitadan na timan tadi ranaw.
2: Sesa na yung kapi.
1: Kada ko
2: kampung.
1: Kada ko awangay hilad pakan kaya.
2: Okay. Ay, mesti beli may pagawang. Sino ang dami magawang ang para patahakan kaya
1: din. Kaya kang ko. Harap po na natawit muli kaya. Nakong balakad dumagang dahilad ko, tamo ay hilad ko, pasar malam dahilad pakan ranaw.
2: Nakong balakad hilad pasar malam. Kong balakad it. Ito nga daw na.
1: Ito hinangga?
2: Hilid nakadat pakan di gulu po dito nuka to nasaraw ko pa diji.
1: No pedagangan no
2: durian.
1: Durian kaya harap po di durian no bay no
2: na di harap be na minusuin daga tumalahing na
1: kaya lumahing mala durian kaya ika kan to minananam kaya
2: ha
1: saya minananam di durian na kayo
2: mikay pa na di 83
1: 83 pa kaya naawi na no.
2: Para pwede ba di jing akan na di makang gumagal o di gulo po
1: kaya luminaing na it durian
2: irin na
1: ba may kapiya araw susuyan no
2: ay wara mo tiya susuyan kundi
1: ato kay
2: marosa raw di nangawayan di gulo po nakalayad na ba di 68 po di jing
1: ato ka malalayad pa iso ko po
2: malalayad na hindi na ka na ay membantel dat nak warat kampung dah le intiang bonga warat melahing dat obas dah mada pindahai di mahitiran nau ada pan metiga dah sedut temadi.
1: Tapi naya matu ya?
2: Ah?
1: Kopi nayaan kan tu?
2: Okey ni kopi nayaan nak kopi ya bonga no bas jadi di minga dah pindahai di lain dem kadi tabangku pengumum bengkau piyakinan kam warai metiga baina ngak na wara-wara mo si da kung mo ka gumunga hara inda ma ura manu ka may kay dad o kan mong ura kanita bang huli minbantal haraya ka tengkura ka daw di mga ikaw na po wara-wara kan terika yadi seminggu pwede di haraya o kundi kailan no man kapya daw putunga di haraya dadi di wara o nga ikay na nga talukay tadi kuom yakom itabang ya pamana kay na di gym ke bentol kay pagkampong dat minin salu o bas kay padiralan no ko asaro ko padiralan ke talib kay na gym ke bentol kay kampong dalong utam de na ko ngaya ko dila kadi di tabang ya di nakatalib dahil kampong lang utam mamanaw ta ko na panam kada ko na kabalatak para na pata kita kita dud suay madada ha oh. Isirat kayo di tadi ko numno udih kang sudada kata kalay kayo na niya sa doon na di di kambung dalangot nga kawayayat kayo takay di di nga tingmini nga ha kayo di kapiyad oh ako yung nakakita kita yun na to kay ikamatong ako katutunig ka may natangaw kaya di di
1: katutunig makapiyad tangaw
2: minan mati sa lapidadat minindakod di kayo kya.
1: Sa'yo minindakod?
2: Okan kami, nyori, ita nga ba minindakod nga. Minan sa lapid, migala sinalapid. Nakad na ko, minanalapid.
1: Riminilit hirig kayo kya?
2: Oo, tuminapang di kayo mati. Magal ba di sinalapid ang, tambagal kam sinalapid na makapiya nga. Okan, di makatulong natin na nalapid diri.
1: It kuwa ba na, it tangaw-tangagaya kya?
2: Oy, tangal di tangagayo. Nga, miled, po nakatukad na mindakod datit. pinita minda kad.
1: Oh.
2: Hagayo na mati dalid pa di kayo nga na kita karabo isa resa isa mahir ko ay naris ako na da nga da da kay di talib kay na talib kay na dim tanga daw na di muhong luhong diri nga karosa may kadarunay kay matindi di nga para dia tumikapit na mantadhirid in naraw naraw kait kayo di sang kada kada di nga nihakap yan na pod wakid jadi tadi ko nga itagudit ikulit dit dit ilugus pinahakap tinggaga pa yung di gulupa tumikapit na nga mga mamaksama kaya di di kampung di lang narasam-rasaman kaya di lima matal-katal nga widyal yaw ya kaya hantay sama siya mapadya hakod nga namin igit ako sigup ka di tabang ya igit sa nyingit ka di sigup agumo na lima tok di di hirid-sirid ba ihirid hakod nga pisoan niya di ay katal-katal hindi lati di kang kudado napaisang kapit-kapit di arato hirid sampan di wakit di nga it limantang ato kang gagayo na di di
1: no limantang
2: lima tok ngay tagayo lima tang kan hay tagayo may imyan hirin na raw mati nga edu edu idi ni nakita nga karikat kaya na di hirin wala di na ngayon yam pagamot kaya na di tadi ko nga tatamisid di ma nakurad nila sa lang nukiraha kadit tadi ko antay nga na natatakon yung limatok eh
1: nawiyaw na gaya
2: nawiyaw na atok yung kakatukulad talo yan na rato mantan titid sa latkod nawiyaw na nga kay kasasarato na magal pa din tunturo
1: agay-gaya na no
2: agayo na ba yung limatang itibarotit na nga atibarit na nga biyo tabi magal pa din limata
1: kami nakisagit
2: ha?
1: Kami nakisagit
2: minikisagit pa di ka pura ka po na, nawiyaw na katatak ayun pa subaya di hirin tabo eh tadi ko nga ingkakat dagad para hirin tabo itulo para nga hirin isalat to agiliyaw na pa din mga kita eh nga hirin na pa din salat katatak matinindi nga tokatokatok ay sumarat ako na saro ko di ba na agaya na ka na imo it munungam lagtong diit yan to na biyahan ga
1: hiri mga awid ko karahiyan daw din sumuwang hiri papangan
2: nunuga
1: hiri papangan nga awid karahiyan daw din sumuwang hiri matok
2: oh nasip pa to isa okay para nga awid dia tapo kailan nabay tabang di rin agar si gamin hambam para nga awid tapo apuhay di am di kating ka dadira ang banagid di malapiyak di rin karikat iri-hiri karikat di malahing tokog kadi alay ka piya dahin akan nga inalapuan na rin sa kilag tapo kadi kawago adu minay kay na pakinggarit dat minamanaw nga di piya ko na rin gitanda minuli
1: no pa di tawit muli
2: nga di dat inalapuan na sa kilag tapo kama minanit aturan ka piya gulo-gulo
1: kawaan pa di nga sa nawit
2: nga nga pwede isa pwede ngayon ka ilan ay nalat na gumulo nga nabuli na dito nung natulun inaka nandiyan na kadi ba di eri ba kami di inalapuan sa kirata buka inaka nandiyan na ka nga ngay kayo na di pa kilimatok diri diji
1: amiri na ba din naman yung dilimatok
2: iri na waran diyan na kengaritan diri waro kapusahan tu kapusawid di kapiyan nakakita di sa nalapid na tuminapang ni kayo nga ligita na di matamad irina niya kapusahan di ringa ningarit di minamanaw isa nga daw ko ay mamamanaw rumikat hila
1: ako basanan ba itangaw din sumalapid sa araw ko kita hilag talon
2: umuka ako basanan na matunga iririna na nakakita ako
1: andas no diam kuwa it wayaan dat mahilag kayangan
2: jang na inna bayan pad bagyab bay na kita luna luna diam te na di sekidaralan di lud kumahilud tiang da bay na o yan di hilud o yan kumay tambuna nam sumimpang nan da dilo sa di ko talib da sun talib
1: hila malari di kaya kagati jalan jalan talo pidri di mansalo
2: takon sandakan eh tambunan bagya di dia kan ke sandakan kan ke tanukid
1: hinang ga katalib katalib mentupang kan ke
2: ay kakak kumaid tambunan kumaid tambunan nam de sebab dia talupid tu nuri se nu saluan de sandakan nam talupid
1: ina ko matu gyan de karek tilag kumawanan
2: kata sebelum nak kumawanan na simpangan de kumahilid kumapel pelungan nang kakaid yung lama kanigin de widom de kakanigin hilid tiang sadu ba
1: sadu gyan no
2: sadu na mati sinanga daw na mamanaw sa ngaden mamanaw untan siti dayam
1: ingatay ingatay limatak kilag kampung na kayo to sadu pinangayan di limatak
2: Pintang kopi di ba lima tok nga kanin nga kami tanga buru iri na pa ba itaga jadi nga hirin inaraw at iyanan kadya lo
1: no naraw
2: kayo ditang kada kada
1: abam iri-iri na susuyan na ba diba do
2: iri-iri na diba susuyan kundi soro kundi di smarat kundi lima tok mirin ang soro di Wara susuyan ba iri-iri na ba diji
1: oh ba pwede ka kakagod ka ba do
2: magal na po
1: ya tapi ni kau pwede ka kumadi badu-badu tu nakapamulahu da iti di konti tatu ang rabay na naro-naro hai susuyan ni badu-badu riminasid ikasarahan daw di gulo pa minay hila idman salo ka daw o gumuna nawayaan tasaraw daw megal ka limatok teka lim no ka daw di limbatong o limbatong kaya tagayad di nagi tangaw di sinulapid timinapong na kayo ka daw pengkura di kayo nakumal ko kita kahit itangaw di sumulapid di mingaldat ko basanan ko kasari ba di kakita hilaid katalunan nga pengkura di kayo malay pilang lang surata dahin ang pangaminan dat Facebook tika WhatsApp nung nakumal ko kakita di nawayaan di badu-badu kya aman ko kagura mita pamalahawan dati no kya may toko po niya kwago sinding dat sumusuhot manta di Priscilla Rimlan amuolon it ginaw ko kinangal toko.

0: Ya, tapi ni kami na jam ke pada 5 minit dah tertuang. Maiku kawagu remita pemalahawan dah ketil lembus tertuang dah banyak ya. Halo, kepsenangan tertuang, Isaiti.
1: Halo, DJ. Masakan banyak.
0: Isaiti.
1: Thomas ina.
0: Thomas, mata di tuaran ke ya?
1: Di nanti.
0: Nunu abar nu Thomas.
1: Sihat toh, mati tu au di anak arah sambe no. Anak sulah sudi bunga alo iya ki pastara.
0: Ok ya. Nakaparis-paris kakad takuri hilad ku ah. Hilad da tempulan.
1: Enggak, mati kapi ya paris iki deh. Jina mi tu wongi di sumalo pon.
0: Harat susuyan no kia?
1: Enggak, bot. Dengan susuyan itu deh. Jina itarong aku susuyan di bot. Balu-balu di sini di kita gumuat 5 tok kadiam iwar i kayu dan pegalis ina lapid kami rina memetik dia di diam i wobari tangau nga minta kadi kayu waran gahil dagati gudi na i ikaminda nunuk bari dia di apa si awi apa si i nunuk katakan ko lumimba ko din dala kayo dung mandat daw yaw kayo din talay dat otaw nandi nunok kamirinda lumadi ka wagong kayo tagayo
0: it ko bari kanong kamalayo it kayo manumpang ka dila kanto
1: irinari
0: kobasnan bari kya
1: waray gahil dagay di dat irin numo di tapakuto kagayo lumati kayo dat ano ba di tapakun nunuk balok kam may na di dila taga dali din ano mo di nga to kagayo namati kayo to at marikot na pwede ka it mamuhaw na di mamuhaw na gahil na dara gumanda pirit di gulo pom mangay na may na pwede di ala tapay ito di pinagalan di nunuk diri at to kagayo ba di diwarot enggak, ini dia penukat dat. Enggak, ini dia pengaritan dari kampung let piro kakinya dua neropok kait kini tampakan di tuad
0: gaya-gaya iki ya?
1: Dua neropok gina yung main, apa dia ala tapa yung irin, din malet iya nandi mamuhaw dia ibu mamas ngawid di kaya matahad, pati kumaya mas yung mamurak nga iri, dia tiyan niya nun rinari tu kayu kanto ka kayu nunuk kando kangaranan diri berita ko lo padam tangawin baka ka kadia pam na jadi na di kayu di amirim di dede di ngakon ko ngakolo ko lo mati tangaw di ruminilit diri rima sari radi radet
0: longon
1: sari rad mabpo datulun kawagaya itangaw sa ngirilit diri di
0: kya gaya-gaya iya irinat kapusahan di badu-badu kakade
1: irinat ikamin di badu-badu di tinu diam ili na pagyagdagaya makan hindi ka waro pa sinsad diri po tuwalele dam ang titi di 64 pangani sa paku mo iri diam sanguwas na mo tiri kadaya ko piya diam taluk ili apad minanagad ng makaid ka pa kong ipunay na pakarila di pukul lapan rin haba na pong pukul lima
0: ito ka magigaya ikiya
1: ito ka gayo mati itong tapak ka magdiam langon ka magdatulo nam kung magiging ako ako ako dahit yung napay duwa na rin po diam kapag ang duwa kaki po di dede ikinatampakan dito at dire
0: sanang kay kayo didat ano ang da pumasiwalay?
1: Ako di mamila kang tari di didot. Dam, siya pa di ba na kila di kising siya lahat di didot. Agaya yung lumay watang diri nga. Tutulay na pwede rin ko uwu. Ano pwede ba rin? Sikit na magmari.
0: Aramura mo kang tari di ba ikiya?
1: Amo, ikan ta ba biro mo kiri nga sikit na magtutulay na pwede nani di kaya umuom. O gumawa din isuway na ako pag yung tunong kau ni pedi dewa tang dere. Iringari. Ida ka teringa ta soro, ka soro udi. Sari tadi balu-balu di tidu dia ka soro udi. Komen dia padat. Ulai di tama soro ni baka kami minda ko di kuwa di det. Iringad minda ko di tangau. Jadi itu wayang mendakat nak nunggu gang yang dilihat di kartu ingkar indah mai semua. Om kahar keluar om tu kepiat mabian gian derai dege.
0: Kau ingat tiada nanda nama tay kah dia lede? Kau basanan?
1: Om aku lalu om mabian gian ngah. Jadi om mati kayu di dia pagi nama dia om. At manikid om mati dia. Waro ko ang hindi diyan, mesti waro sumakit na.
0: Kaya? Di iyan ang kaya?
1: Oo. Oh, mesti na pa waro sumakit. Dat ko ang hindi. Hindi na pa diyan nga naroon daw sa ritadde. Hindi na pa diyan hargay malahing ang nalagagay dat kamilan na dibita pa ko dat. Itbabalian ka dito ko di gulo-gulo pa diyan. May pa dibita pa ko pakikuhay dito. Kemenan dauri minyak itu di suang-suang diri dan keluar itu keluar tempuan kabut di toko dia om kentok ni pedi dong yang di tapak timpu naik dan mana gadir di sana menebor sedikit kabut dah hidup kentok ni pedi ketiam kalau kau kendaraan itu masjid sumap no po it suwang-suwang di nunuk direm imagian nila di maningkarud ng italagod kakadit talula ayon untok mo pwede mo nga liya pa impun di rin ako di nga jadi to umang kominito wang rede di asam na did awi asap awi asam di rin ako mang imang po pati ng karud na tiri di nga tokoy alala ibang gat so dulu nanti kayu ini sakit sakit di kepala yang apa ni makan sakit pada seru nam abulit bumi nogor nanti lamen dah nanti kau ditinggal pun lakukan logol om deh apa ni mana di deli apa hari gadom kadi di tahu dah hari pakam atau kom harus kopi yo malah suang diri tu. Kada sabi may asalo may kampung dito doon dahil di sa milam abulin ako lang ako ditinggaro doon kari dito doon dahil abulin na di ba rin tagalin dat naman di rin ba di libabaw buwang mo ay tampuan di rin sumapi di ko piya nga nang kapag ito na di ba rin na buwang di libabaw kaka dito doon dahil may diliya pa tagalin nga di ba kanuno nakam si ditaw para kanya na pumurinitan ng edi dito harin mo pa kaway at tulong nilang mesti na sumakit na nga di ba ako nunod buli-buli kakabagya at ilanit ito dudagay na hindi mo buhay eh palagay kamulangan palagbulo-bulo umirid yan minangidudi at dumitira kami lang ngayon kagadari na aw lagi wangi tempuan na ilo na baka lalad pina pina talad talad dede pina rumo tu kasoro kasoro kusiboloy dari tangi luka dutin tagangayo kayo ka
0: iri idik ya
1: iri idik kasoro kundir
0: ba masika o dika tu nakapuan malahaw dahi tidi konti.
1: Musikal na dito naramit mo kawagod tahori na nakapagulod tahori kaya dede.
0: Okay, aba. Pas ikaw kumari ka, hinaka ba?
1: Oo, hinaka nagi. Sa nangonim muli ito, manataw dayo po yapo.
0: Mirin nagi.
1: Nang hanggang ba kira sa aming gaba, iti.
0: Ba, ba, ba. Hinaka ba kaya?
1: Oo, ba po nito.
0: Ya pasti kau kemari Thomas mentadi tuaran dan nak kau pemalahau dah itu ada konti itu tuang dah banyak ya. Aman kau kayu perang aku agus sinding dan ketilambus tuang dah banyak pemilih hista kau ginawa dah berdamat dan nuna pekerja mantak kau sihat tim puriti alasan dan iti sindik man ko po niya tatuang bayna, milad mamilis di kayo, da tatuang dat bayna. Tapi ni ko, kinangat ako sa limbahan Barsdasun, sa Babi FM, sa Nangapia.

Pakinawala ka sarili at kasalimbahan, Bros Rizon. Kasalimbahan din karanghano, sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan, Bros Rizon. Sabah.

Ito pinikaw ba na jam ka pa na misa turo minit da tatuang nakaswanta ko na jam ka talo. Diti talo jam iti lambos ka sa limbahan baras dusun. Pansikaw di kayo nakasiwat dat mamalahaw da iti rekonti diti no. Mamalay ko daman tang di kayo pasan da iti panguminan da to WhatsApp. Harapasan ta kita kumanta di Florita Kinajil. Kapsalangan tatuang kumadiya amtain sanay makikinangaw sa Babi FM baras dusun. At sanang kapiya tabi taraw kaysa. Am tabi taraw kuma dia di Jeo pake daw pun sikaw. Pasan dat si Minusut manta di Joseph Batilo. Tabi pi basa na no habar no di Jeo pake daw. Senang. Nagid kumad kain sanay tamalutan sa Babi FM. Makikinang ang radio. Hamigal di Julita Magret, Lucy Dayo, Maria Juhan, Josie Mindang, Inay Rosugo, Dinay Emilia Sandakan, Charles Leginon, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Yabitus, John Modait. Nagiri kumadi Marius Marudim Gawi sa Choy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bernio Narumbay Pita MM Suk. Nagiri kumadi Jasmining Joseph Gelembau Patrick Antang Petrus Quintin Mantan Tampunan Gasi Joakim Kubot Florita Kinajil. Nagiri kumadi Patricia Nicholas Inggam Satu Ram Kainsanek Tambalot sa Babi FM Facebook. Makikinangong awi Radio Alang Sandat ang alidas ngawit dari rimah kadao memundarang takabataru haik ya makinangaw takapan sinding dat ketilambus tatuang da bayna sinding manta di Priska Pilakun tanudan pasan malahing kinangaw takaw.

Tanawag hepatitis ng pumagunan, ramayan, muntok, papayikawas, kapurimanan, karait kagunan, manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarol, dit mamarumak sa ralamtinan. Ao kita, tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanong may ang pahit maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, milang jarum, omlagi papanaw pabarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay, hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Tikibhang kapana kovosian. Kobasan memanau gakon kapana kovosian togumu kumako hinasantinan. Mintamong vinagatinan om manakadai popogingotinan. Mengingkuang opusok pemusaman om kopai buhay topiumanan do hobi ohikang om ohidas. Popohidas tundu undu mengingkuang gontob kolesterol om menguhan kopohuzungan za. Mengingkuang ontok toluo omisobu om papawakas tonsitinan. Mamanaw opon ngaymu hang sangadaw niyaganogi onom titik himo kilometer. Kopopotun tohungatus bahungopot kalori om kopoingkuang onom ngopodom 4 gram hunok naitinan. Mamanaw sahinain so minit niyaganogi atus hang. Mamanaw gakon niyapay kalalahan opoin tunun kopoing kabas binasi kohinasan.

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, nabunga so no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva kalaja dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Adadi model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ikababago na ganyan tutunan ko'y internet. Daw pinapain tutun kalaja di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, agung mo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw po, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudog mo COVID. Kadaw, gaw mo tokdogo. Nonwanzo vago daw usin mo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Natuhong ko na dati dito. Dodizon ko na mo COVID dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miyampay kapalokwan, mana kontungan tagumuit internet. Kada doodong, kisom adadi magagawit dadah, toy kalday dadah. Pasong iti, mantad kumuntilian habus pogun.
3: Odoh, aiso na bago na kalon. Nombo, tanan na sasaw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
4: Asi, kibaw ka lang na rin yaw?
3: Ay so, magot ko pag gaysi yaw, tubizap kisa po.
4: Eh, naikat mo hinasuriti. Basi-basi hay ditino na mugtog yak kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po da nung kitongos.
3: Iti, nakambingatan ko diti. Sa sauray so, nakalon kang ko diyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-gaysi tuwin ka iti. Si, kalipunay kay katinanan minakasula talika.
4: Bah, balandado po ba nino na kay Katotino?
3: Okon, suon ko siya na mo't na ako sa opisakan na kao na banggal tilik niti. Tigo, gada kiva na bago na manakaw na daway la tilik niti.
4: Paso ko na ingka dati ko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway la tilik ko. May kakaiso na ko si Zan niyo na kasuko.
3: Nombo, kaya ko siya yasi. Na iti na matugya pag-iuman niya na kapasizan.
4: Iti na nga bikalagya na magumpanan. Apatod na nanonuan to ko na palinta ko matang nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na umbako.
3: Tapos tinasi. Nung panakaon kayo daway la tilik, ako ang kabunusa kayo sa vyavi tundo. Ika akalaja daw niya. Pagumuan na tundo susa, iti manak na takaw na bang la tilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kulik kalugian mati diya si.
4: Tuhon na gaya. So ngiyan, di kalati nga biti maggumpadan.

0: Ano ba'y napasakot ano din ako, Rod? Rotex?
1: Oh, Bombing. Rotex na ba iti?
0: Ano na di taga, ro, pasakot ano din ako dumay na.
1: Ay?
0: Poppy, ano na po'y kulit ta? Teko, miho na gina download ka, Madi. Miho ako na download.
1: Oh, toit niya.
0: I-aplikasi My JPJ It Handphone No.
1: Kima, nanongaw ko di. Nga, nung police sound nga na isanta daw, ay sa'yo nga My JPJ, ingko di. O hobi, pwede ka mo hangan nga bit kampung tu. Aw dati siya o baste ko koy ho kumoy na miya nga diti. Doon ka mabago. Nung bumaguna sa kulita sa right hon, ingko di bago.
0: Atong ob, kinapo din. Hobi na to atong ob, ng kabo. Kami ho na di siya di do, kiso dahi kakamot pumulisa di ho nung kakalpa yung pasite ko amu na di or te kulita ni kumoy di.
1: Oh, indama na di na bayan na ako
0: niyo.
1: Nung pasakotan ko lagi, ay sa'yo na ako mahingkangan mo ako niyo. Ako naging ako mo.
0: No, pwede ka ito. Ako ko man magya. Mantadi ako na po, boy, no?
1: Oh, no, ikiguno. Kakapin pa si Rotec. Nung ako, tap-tap sa manan naging.
0: Obo, o ba't pagutusin?

West Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po? Nga zone ko mahigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogon, Sabah. Iti nuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinizunon kavaygan om pulaw ngabi. Mangumuhig tuhun magigizon om nagikatambuhusan om economy. S-zone papangkub kinizunon kiginazok wang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Kunak, Semporna, Om Tawaw. Komohigan kinizanon iti tamangan do Eskom, Mazda Pamulisan, Om Kalajak, Komohigan, Tindah, Om Daat.

0: Ay, tumanggap sa ming.
1: Nakuha bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: O kon ming. No, ika man akon ko ba? Isa po boss to ko nga. Awisin ako yun mo boss ba? Tumanggap sa ti. Mahide opunson iti boss to ko.
1: Oo, oh, ino. Aso saan nga ba kulot? Ina, apa na si Dad na mihangot ni sa Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na pa do handphone.
0: Nga ming, kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho. Boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo po na kutaw vive na.
0: Panong kibasan na pa yung siya boss to ko. Mahayt ko iho, nag-iziho di. In kaso lagi kumadi ka man akon ko di paguhu. Ming, kanong kukab kalas boss to ko?
1: Ah!
0: In ko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno boss na kalas no itiano ino no o gumo bago boss no.
0: Ato po titiming.
1: Nako yung vudut na po ino.
0: Pakiron ta ko yung zimimi na manantunok. Pengko.
1: Nung imimi. Magadi no, kakun sa mamay no nagi.
0: Teh. Nung imimi, kakun ka nga vi.
1: Ingkano ba? Isaw mo na lifon kyo?

0: ng Tulian Science Technology ang Inovasi Sabah manuidang dahong pagsat.
1: Ang turo konsol kumaygan pogon yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngawi babayno tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogon.
2: Tanu nagay, doit abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tanaw.
4: I-point tunod, RTM Nopo.

kopi vosian tabi Malaysia Madani. Maina kinongo dia sutia bal manta dai pakun man pambuson ku iso i Johanna Joseph Lokopi. Kapaghuno po nga tuhu do abal. Dimpoton Sabah papahabos 1200 MW vinakas anu invoguvan min so samok duwangay butahu nga pod. Kapahanan utility vokon Sabah kadumutan pen Borneo Sabah. Abal poimpanu. Dimpoton do Sabah ginumu kompasan papahabos vinakas anu invoguvan kain kavas samok ingapat kog kain gumu mantad 202 megawatt do babay na diti kuma kuang hobi 1200 megawatt min sa samok duwangay butaho nga pod. Nabo si Fazon Montili, Datuk Sri Panglima Haji Haji Jinor, kuang kawasan dino po pisa somo kapavakas vinakas, ano kuang fagu papangkob kuang hobi tu taho nga padam taho sugut ako, kuang hobi taho nga padam tu piatus mantad sa ngovian, ginumu kapabusan asil vinakas lotilik pogun. Natanto dok polintan pogun dimpoton na kamoy maza pangasufan pingisaman paintunod itsibo palan induk vinakas pogun Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Pagintangan dok polintan pogun papainkavas katundan ginumu vinakas kawasain vaguvan miyampay inuton. Maza panamban ginumu ontadonon solah daid gontob tagaso hydroelectric vinakas tongus biogisim om nogi technology popopi vinakas.

0: Nombor Sri Datuk Haji Ji Sumimbar Datuk Lizor di Adun Suk Datuk Sri Arthur Joseph Kurup id pertimbung akan Dun Sabah ko operam tu id Kota Kinabalu. Ahal kepondohian bakang to utility timpunon na intutunan avoko na hal i nakapapadamut pangonsumfan project lahan Tagazo Pen Bonio Sabah. Papangko bino papunda hiyo to igi om komatan lotilik wayol kapyonitan om nagi magisusubay bakang to utility. Dabo si Montili Kalaja Tagazo om utility Datuk Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam kapondohian utility na po nga Kalaja Tavagat to aw anu manodo kalaja id kinesanon ikiva na hay komatan utility to mazo ino do kasusufo ko mohigan kasiwatan kakasan panikidan om nagi kombakan do kumakohanan toy infrastructure utility. Suminimbahay si do di pagudisan adun na pihi Dato Chin Shu Ying id pitimbong akan dun Sabah. Suvay kayo no pagunuan tana kasusufo geotechnical id kinesanon pa intanto panguhanan ahal technical id kinesanon om nagini kakaton pangusufan kalaja di mangunguntilik nga kapapadamot kabuon kabubuso project. PPO hang taponsol masa papanaon do kapalintan pagun miyampay DP World Sabah montok manguhan amuboh id palolakitan kontena suok sa panggar SBCP. Kampay na manamba kinesanon popian kontena mamuguno tababasi kinesanon roro sa bagi popian namot omnogi papasikap katundan kinesanon kontena yad kapavagu. Pinabos iti di Montili katundan pamunan pangindapuanan o pagsakasan Dato Iwan Benedict magisusuway hang mitigasi imasa papanaon montok papatanto kasikapan kalaja palolakitan om nagi kapiyahanan logistic it saba may dakatihambus o gampi. Suminimbay si do dito diso di Adun Tanjung Aru Dato Junes Wong id pitimungakan dun saba. Pinintahang ni Dato Iwon, kakalpo de timpunon, montok mangiho ning kokoton DP World Sabah do papadadi SBCP sa bagi hub transshipment sinutanon project manginggaso palolakitan iaupo na pongo. Project na kamoy iapongo da di ontok Wuhan Koduvo dufong aibu dufong piramhimo paingkuo po na tamban nambanan miyampay inghimo katihambusan timpu. Mokianu o Sabah, hobi sisam ngatus lisong linggit. Mantad pembalasan interim pemberian khas tahun 2016 do mantad kapalitan pisampuvan do patakon tahun diti. Paguhoy diti nakatay mo o Sabah o nam ngatus lisong linggit di ko pram duvo Wuhan ko onom nakatahib. Nabosi pa nakaday Montili Kosinan, Dato Muhammad Ishak Ayub, sa ginumu iso titik himo bilyon linggit dino na po nga montok panguhanan interim akon ko ginumu na piyangasan kapatakan po imbida. Suvay ko, papaintahang kapatutan Sabah, idsibo ahal iso-iso duvo si, iso-iso duvo di, perlambagaan persekutuan, nagi manimpon kapatutan kalalahan na apat ngapod piatus do tuhukon po imponu. Suminimbay si do dito diso Adun Tamparuli, Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangaw, Adun Senalang, Datuk Sri Panglima Shafi Abdal, kukamoy ning kukoton pambalasan panakan paimbida, nagi kapakyanuan asil apat ngopod piatus asaba.
1: Kakal ko po, makinangaw apal itogun.
0: Abal na politik nga sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadazan. Montak papatanto Institute Pinghudan Kut Tanak Pogun Ilman do kivaza sa bahagi Hongkod Panaisukan pambalajalan om Pinghudan Mahoingon Adat pabuon do kamuntilian kapalintan kinesano ng pamuhaminan KKTP o Ilman sabagi po pian konwan tayhan no kay makon montok papaswat kaintahangan kadat adato om kotulan toy undang-undang tanak pogun Nabawa si Montelini no, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, pinggisaman din no, papanawon masa kopisan ahal ngavi tanak pogun Sabah, om council ahal ngavi tanak pogun Sabah, montok mamagompi katahimbusan tungkus kaubasanan. Suminimbay si do, dito dizo mantad adun kawang, Datu Gulam Haidar Khan Bahadar, id bitimbungakan dun Sabah, Subay kayo no, KKTP mama sa ogiat do mamalan pisakadasan togiyot miyampay IPTA. Montok papapantod kurikulum popisampu ilman do sabagi hongkod panaisukan balajalan tay academic ditaba. Tutulus papawakas kabahan mahoingon adat masa babasan pinghudan di hobi ohud om kivasa takavas. Kakal o kapulintan pogun pupatihambus gontob sa kaday katundunan id pihatan duwangatus gisam tahungatus si mongopod linggit. Nabos si panakaday Montilicon duan kahidasan om kapagkangan tuhun Datu Rina Jainal ano na po koing kabasan gontob sa kaday ikogompit nga mozo nagi do ni kokoton ko sinan babay no do pogun. Sa kaday katundunan pisampuvan, kaing kavason gontob sa kaday na po, nga tumanod budget pisampuvan ipinabos, id kapoyhan kapambalanjan toy budget pisampuvan id paliman. Suminimbay sa si Dodi, tudizo mantad adun nopihi Grace Lee Limoy, sugutaw ko, Grace Lee Limay, kokomoy ang babasan papoyng kavas gontob sa kaday katundunan, mipahod, miyampay kayong kavasan balansya kaposison id kakadasan tagazo. Tumanod da Datu Rina, kasulangan di mokyano sa kaday, nga pahabon nagi, tumanod konunuan guys kasampitan babayno, miyampay gontob konunuan mohoingon paganakan poin safat mantad saibu atus sisam nga podong vahulinggit, di duwangay bu duwang param himo kuma say bu duwang atus tahong param onom linggit taon diti. Kuota subsidy diesel montok inisunan habus kakadasan id Sabah. Nakatag pa yung kabason manta duwang atus lita kuma himong atus lita sambuhan. Montok mamagunop kagaganapan pamanan tasadu habi na id kinisunan sakid. Nabos si Adun Kuamut, Datu Masyong Bana, kuota do babay no, aw kosudong. Montokid kinesan ng sakit to asansagan tumaguvang timpu tahayd id pamanan pakasan id kakadasan, montok papapanaw magisusuvay katoynan. Panikon tinimungan backbenches dun sabadino, minabos di antok timpu pamahing kuman at tag manamba kabalansyan panikidan duvong ay buduvong padam onom diantok timbong pitimbong akan adon saba. Kadisido kapabusuan nimpoton subsidy diesel kiguno dondomon nogi o pisuvasan kasusuvoy pihatan kinaisunon kakadasan om habus kakadasan. Habino kakamoy sinodu kasusuvo kinasumpakon tana om hinab kinaisunon. Nabawa si Sido sundung tu kalati do havan di otogufang do kapalintan pisampuvan id suang papapanaw kapanikidan sa kaday montok avasyan pagun om nagi tuhun magigizon nga komatanig dinesanan habus kakadasan kiguno onuan pagintangan. Tinimungan mimbul konduan saba FA do baino idning kokoton tavasi minso somok pihavanan kasivatan liga juara juara wanita AFC AWCL duvongay bu duvong padam onom duvongay bu duvong padam tu kanjul o pihavanan id stadium likas kota Kinabalu tumipun ko padam tu gisam ko duvong padam tahu vuhan ko vahu diti. Namos dimohingan tinimungan Muhammad Arziz Afizi Rumsani kapatondaan tauhud na katimpun na haid montok papatanto tinimungan doy din kakaton tavasi do tumaguvang havan id bantan Asia. Tinimungan diti ibinuan di Datu Victor Ationg sabagi mahoingon tinimungan montok kempen AWCL pinavakas po vagum yampay komungan mamamay nudal suvay ko mamalan mamauang pipio mamamain paguhoy katimpun o pihavanan. Nokunan di Muhammad Arziz do AWIOhan Sabah FA

kapayhan suang hamin kumadufo na ambit dagay man tadi Edi Yong Ismail naman tad kampung Ramaya Totoykon Pinampang papayho dominido pagun iluzia toy consimis joling di jam ko pramduvo himongo pad minute long adaw di konyab tadaw ko iso kodufo ngopo di tibuhan ko tu dadoy ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no ko iraniti do manuli papayho do paganakan matalang paganakan joling doy nabonopo om paganakan Ismail andayoy id tambunan om minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok aw pa din ay hansang yan nasa konatinan di itong atiagak Lucia toy consimis joling tumandad po di ho santo pinay ho tumandad po do kapayhan paingondop mantad panambazangan. Moy do to hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan sa ang hamin kumodufo na ambit agay manta di Edi Yong Ismail na mantad kampung Ramaya Totoykon Pinampang. Papayho do minidupogun i Luzia toy consimis joling di jam ko perumduvo himongo pod minit do nga daw di kanyab tadaw ko iso kadufo nga pod di tibuhan ko tu daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manudi popoyho do paganakan matalang om paganakan joling doid nabonopo paganakan Ismail andayoy id tambunan o mainsanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok aw padinayhan sangyan na sakonatinan dito ng tiagak Luzia toy consimis joling tumandad po do kapayhan paingunop mantad panambazangan.

Kapayhan, suang hamin kumota ho tay ko tovi no, nambit dagay mantad itati sego, do mantad kampung dambaing sugud pinampang. Popayho do minidupagun i Jenica Ponsing, di jam ko pram duvo, toho nga pram himo minit do nga daw di kaniyab. Tadaw ko iso ko duvo nga po di tibuhan ko tu, dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no kaya danditi do manudi popoy ho do paganakan sego lojungan doid nambonopo moinsanan tapinay walis kinuvangan no gingavi doid sadu id somok tuwasa ko natinan di tangotiagak Jenica Ponsing do ontok tadaw suvab tadaw katahu ko duvang panam duvo di tibuhan ko tu do id kahabangan kampung dambaing sugud pinampang do jam ko pram dufo tangadaw moy do tahinasan ka sa Diyos sugud ako kapayhan song hamin kumataho tay ko tovi na diti nambit dagay man tadi tati sego do mantad kampung dambaing sugud pinampang papayho do minudupagun i Jenica Ponsing di jam ko pram duvo tahu ngo pram himo minit do nga daw di kaniab tadaw ko iso ko duvo ngo po di tibuhan ko tu dadah yo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu mantad no ko yadan iti do manu di pupoy ho do paganakan sego lojungan doid nambono po insanan tapinay walis kinovangan no gingavi doid sadu id samok tuwa sa kanotinan di itong atiagak Jenica Ponsing do ontok tadaw suvab tadaw katahu ko duvang pramduvo di tibuhan ko tu do dayo idkabangan kampung dambaing sugud pinampang do jam ko pramduvo tangadaw ingkakan iti tahu kupayhan do suang hamin.

Tapos ko nga bihoso no ngo na ko ni mabay na ni oy ina kadi Rufina Isibius. Nagabit ko le jam ko tu ono jam ko tu 2 minute na di dong sa vablad pagunta ko. Dali insan pa ko matab na nga vi katatano dati na mukin ngo ko simba na to ko dong sa vablity. Pahansan daw hi sa ginawa diyo sa mukin ngo ko simba. Hoso nga vi ko ni ko dong sa vablity inokohud amontok Yesu. Dali tumiyang busta ko mo hi sa ginawa. Miyam pai do hoso o buli na po nung izia o kadi Venita lo juti om ni Dennis Primus o miyaga sakot to mo kadi Petrus Ongo.

Tapi kong avi pagoy daw po ni sa dohasaw pambusok pa iti hogo da gata te kagatang da gata ipinahabos daw katinanan pamunan gata sabah montok ta daw bay no ko duvang paramiso di tibuhan ko tu duvang ay bu duvang param anam dari Hansan Pentonda ono tapi na yung avi i mamutong da gata kyo i makiho kaso da sangko na di dati gatang da gata da ta daw bay no ka ba itya gatang do puhut gata na po nga si zamlinggit 2 sin sa kilogram puhut gata si zamlinggit 2 sin sa kilogram kapingan gata kapingan ni aw na ub grade kayso 4 linggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram gata kapingan ni aw na ub grade kayso 4 linggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram kapingan ni aw na ub grade kaduvo 4 linggit so sin sa kilogram kapingan ni Auna Ub grade kayso 4 linggit sosin sa kilogram mitya kantalan grade kayso 4 linggit himong padam 4 sin sa kilogram kantalan grade kayso 4 linggit himong padam 4 sin sa kilogram grade kaduvo na po nga 2 linggit 2 padam sisam sin sa kilogram kantalan grade kaduvo 2 linggit 2 padam sisam sin sa kilogram dadi si kalap na po nga 1 linggit 2 sin sa kilogram si kalap 1 linggit 2 sin sa kilogram dadi iti no gatang na gata ipinahabong sa katinanan pamonan gata saba montok tadaw baino tadaw kaduvo kaduvo nga padam iso aditibuhan ko 2 duvo nga ibu duvo nga padam onom dadi hansan no natahinasa natapinay nga vik yo pang bay ng mahi sa Kuruginawa, kanong kinangaw, tungkasip kadi Alice Dison, om Mambo, kadi Joseph George Piloling.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Momohi kagaganapanit kadai toy masa online tanto nopo, ponsiko. Nga, biyono, kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang, om noki binasi o buhoy, mohizon. Sa sagay mo mahinong gatang kagaganapan na kumoy, aw ano, umuhino kagaganapan kinaisonon. Umuhi o kagaganapan ikibasa o katan sundong loaw ng tutunan o kagaganapan na kumoy. Umtovi na po nga kadaohan na ahong miyampay kapalukuan. So vono, pagkuhin mo mohi. Umuhino tumanod ko pakinuan o konko tumanod kahandang.

Adi ko kusan ko kadi andoy ni Tius no to ko ni tumne ko nga firma no jam ko tu himong prom to huminit no di no sebab dan pagun to ko mitia kapoyhan papancul bogisan hiburan no music penisan kabahan bintang kecil bintang Piramli son saba montok tahun duwang ibu duwang prom no masa line katimpun no katimpun dian to ko duwang prom mapat buhan ko onom pahaid opusan da kadubung pudamapat buhan ko tu diti dari penisan mitubung katimpun da katahung pod gisom katahung pudamisa buhan ko tu diti ida studio music RTM Sabah dari lahan penisan maza online no po nga video dari kalalahan ng Oitan landscape kada patanudo tuni mega Oitan reverb delay taiko auto tune kaditi. Dari paklilimo no video hinazonu di masa Telegram SHM RTM miampai humazag Facebook ano kay magon hiburan dan music nagigunon code QR i pinatonda. Dari mihiya paklilimo patanudan no ngan tatapot umul uvang ngan hozonu. Dari namot iho na po panisan maza mitubong nga katimpun do katahunga pod katahunga pramiso da buhan katu diti jam ko si zam dong suvab gisom jam ko himo do minsa sadab id kinisnon studio music RTM Sabah montok payhan pa yung ganap tubungo idumbul ay so vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat pakihambusan kuma id iso iso ay so si zam taiko kawasa po to doon oho masa aplikasi WhatsApp ISO ISO SISAM apat SISAM ISO duvo duvo vahu vahu intimpo do pakalaja ko pisan dari hano mato pinay nga vi anangan do mampay dahi pibayan niti bintang kecil om nagi bintang Piramli karahivay iti ano po niti panisan maza online nga otutub na kaduvang po na mapat itibuhan ka tu mantok dihiya mitubong na po tiko ioitan do face to face kamay di katimpo niti mantag katahunga po nagi katahunga po na miso do itibuhan ko tu diti. Dari mga kapiwasyan na doon suvab kumatambahot nga vi doi da whatsapp dot sabab fm sundong patu da iso popo buzo da pason iso popo hombus da pason kang kubo nga tamay mo na po da popo buzo pason da itiid facebook whatsapp da sabab fm mega na di Joseph Potilu ait po nga ankyo i Joseph Potilu i Wilbur mantad putatan i John Tati, i Richard Binginos, Marius Morudim, i Floreta Kinajil, kapiwasyan, kumadya mo liyaka, i Florence Boyjol, ngayon ka nagi, kapiwasyan, no, subab, Helen Yong, Helen Yong, mamason do, konsikan, tadaw kinodyo no, tadaw di ba no, kumadi Floreta Kinajil, kadi, Helen Yong diti na niti kuhitan tadaw kinahodion di Florida kinajil tadaw bayno konsikan katabian tadaw kuhitan kinahodion no tadaw di bayno maliaka Florida dadi miho no pipio mantad whatsapp do sabab VFM mantok do pibasa na toko do bayno kadi Florence Boyjol diti non som opoto kumatuhun anangan nga iso aw anangan kadi Florence Boyjol iti na aw anangan do no, non som kyo ba i sa iti Helen Yong no po nga iso no po nga butod kokito so no po butod de tomo mimpolog zo magidu zo sosado aw anangan aw ko si Helen Yong da butod na adi yun na kapi pa siya no si Bob Red Devil ano bal no tarawain no ba bay no mong kinungot ako dahosom ziko ituhon kadasan kada tinimungan mo boss do kasimbahan boss kadasan agung agung kuyu kadi Matilda Mojun kasimbahan boss kadasan naikot finasi aswa utamay mo